0: uyawudlala umculo wakho. Hayi, ngeke ngandle lo mna ningakhona ngayo nicima umhlambe nomculo lo ngongena eKanana. Awulando nobisa lo mculo lo umandi urhalarhala ngeuvise noma ngubani. Analibhexesha uhlelo lenu nino mavula kuvaliwe unkosi nathi lo.
1: Wabalwa G serving you your mid-morning cup of tea on True X.